Okey, nana-nana je lagu alang kanan Alizan Dalihan. Lagu alang koma pasar tamu asap. Mantala alang teh ha asap. Alang teh napa peng nerepa lamai hanai namuai. Alang teh ana ha uma bahah ya. Sik salana telok kop

0: Ronda, Nali Hari, Kadalamay, sa Marilang Malay.
1: Malay FM, Sigulay sa Jalay.
2: Dinya ke YFM, Radio Kemerdekaan Kita di Tengah.

0: Ningakoy FM sa Medrivana to Kuwot Mare. Dane sa Itali, tapon may Rodrigo.
1: Ando ay tayo rong, mulay na YFM.
2: Maya kaban nyo barang, tentu kita kaminta discount. Ni kauntung tiba kanya, tulung may business kaban, ante ada duit kat mali, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyo barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Natalia ni angga YFM.